0: tuemo biri nya noti tano mnana noti noti oba noti biri noti noti nya noti tano mnana noti noti gozo vramu neroni okuva mumogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Are you wazibi mutia?
2: We wazibi de nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama.
3: We
2: wazibi de nge yali akosaba maidi kati ye maidi.
3: We wazibi de
4: ino je wazibi de ngo urubusi ngabaronzo bunji.
5: Otaka atubiha hibu azuira obululu gwanibuchiza balonzo bunji.
3: We

wa wax and transport yawa ekiragiro na kakasambu kulunako olwalero ku Monday enakzobezinga abiri munya ogomna na nkobe bira abiri mukaga.

0: starting today, tegeza, don't tamper, don't even. Kwegeze sakuleta ganyegenyayo kukuma. Emotika zino zili.
1: Don't you rustic.
0: Zisinga kubawo.
1: Mulangira kati engude zisinga obunji. Ngo jeko rongo rutu, ntikasese, fotipoto, masaka mubende. Ezo wete zezina kumotoka mpya. Na hiru utisizo, nazo nalaba na kuuntemelo di nkadezaja. Kweziri. Kweziri ya nkadezaja.
0: Kweziri
1: ya na ye chazi leta. Obuzibu wanamona ya buava. Kuwera miaka jiingira. Kakati, erie mmotoka erie ndala ya chigege wete. Ye wangala. Ye ngumu. Ate ye soboka. Na yete cha jampia. Kati ezali we nkade. Buli muntu ja kubirire jirenge mtu aliriza. Drone ya bei nyo. Ate te maintaining ka. Nzibu. Kakati tegulika kou. Aba inazirizi kamunye. Bazi wembe janga mwana. Na yenga ankutu fuzi kukumosezi wede wo.
0: Walwe zinga nyingi ya zola bakungudo nga ezechitezi chari. Rechitezi.
2: Kati sebo ave chitezi matambu
0: za bigele.
1: Ha. Kati naka uke inezi veka huku. Ziku unkuni loko. Bahachi weze Uganda yona.
0: Yona. Yona.
1: Kati insobedu. Ona namba Kampala.
2: Na Kampala.
0: Ah, yona. Olova. Ona. Ona. Ganye genya.
2: Wajinze nganti Kampala kubanga unalibu chofa ya badache ogirako nganti kuba minister afunaizi wa kuwakisi ya langilila tuke na teka munkola
1: endo zakati religion teka munkola zakati polisi ke
2: hatenga ziganye genya batu gamba zawe
0: echo hundi
1: sizo na baina kukwezi mu
2: Yeah. Mbuchofo jila ngegende yugu meti
0: Nene daba na iwalwezi yugu
2: Yandi kubiyo mkona kabuka
0: Iwalwezi yugu
2: Isn't that one of our pande Okalanga Okalanga yeah. That one AY is for Okalanga
1: Kati ya chibuzo chichi Ziganye genya wakita ziba Zigi pima batia
2: Nawe kenyini wajitu nuliro jiraba
1: Chitegeza Yetanyirira
2: Bana ino kunyirira kwanja ulo kuganye genya jivagama.
0: Walo jule baganye genya
2: lechukunyirira. Oma inti moto kazi yoko kugudo. Ngane na matigana gandi batenga matari maviga indicators vichi. Ngatevirimu.
1: Ngatevirimu na inge tuwala.
2: Ngeetambula.
1: Ngedilisa vimu echivera.
2: Echivera. Mbuotu ula munda emito.
1: Ziriko bloka wansi. No kusibe miguwa.
2: Nenda tetu ganyi ngabu ogame nti drone is a bay. Tezigulika ko. Kamunye zino. Bwezi davidizi wazifu kechi tegele kika. Na ye boche vee kwasa. Ntie ngudo mweba kolera. Zezizi fude bwezi tiyo. Hey. Kakati. Katulabani ya na wangula mune. Olia wagama nti oluguduru mwonti abdenro eruvi. Na ana muganti teva kubato
1: ine. Oma nyingi no. Takisi yu bije. Ewa ganye genya.
2: Era. Bie chizo nazi wazi ganye genya.
0: Ganye genya chichi. But mwenye number plate wa tunuli.
1: Nse kukama nti mwenye mwenye kajosa nga UBJ. Owa UBK.
2: Nga mvundu.
1: Nga mvundu ya guau. Choke mwenye yabu yonjo UBK.
2: Na ye.
1: Ima mutoka.
2: Abantu wa boba game. Mwami kamunyoyo. Owa takisoyo. Ali sabanji.
1: Taumula.
2: Katibake ndo kutola kezi mudabiliza. Nga tewali nebasigalira kumuka manga tebamuwa biwata nena bubaga siku agala ogeno teka mwa mafuta ojekeza conduct za boss wo nawo sigazeko nge kitufu tewali ati boss toja muga abuli banga nti yafudde kino tutereze
1: ajja kugoba
2: chiva bakolera mu mbera ya kastate tambula
1: zeze moroka zinaudi anti ebamwa nga kamunye nenge limwa kakono kaipusam nge limwe chiguru cha
2: saba zula nga chikola mu kati webuzi mwebali nti evako msoso walo negwerisa gwe sigambie atera imirira kukubo huko nambade bintu
1: ebifana gana
2: birike bieru kumikono ena yali huko
3: Yabadewe wazimite.
4: Ngabade kutusi wako.

0: mundange woku ntu amanko mbieki kiki no wanga sabi
1: aminizo abula musabu abula tili amalemba abula nilori amiza nyobula
2: nikitu njuri ngano no buonga bwa sprema buonga bwa sprema buli mwenjiri satinga buoma nyo ngano ya sprema tuwala buto mtono atingi nanuka otuwala obu debutono kule vyo kulia buonga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket sizo na ngano no buonga bwa sprema bikuriwa mandila milaza haba sangiwe usika roundabout kumasaka road sprema flane wita product ya mandila group
3: Sente siri na buyambi.
4: Labanja kala kunda.
3: Ye karamba siri na sente kaka nongo zendia.
4: Labanja kala kunda.
3: Ye karamba siri na sente siri na buyambi.
4: Labanja kala kunda. Ye
3: karamba ingalo zangenza karamo bwangu.
4: Labanja kala kunda.
3: Ye karamba nengo mazangenza

0: satu ezo kumachia mwasuze mtiano banafu abatu uliliza. Agobu debu na kusedume lubogola simba gali mbujuvu. Nze Richard Sentai. Abatu uzaba wanga ila kuchare chiti wabu wanika chisangi wa mtauni kansi ye kamina mdisu kite ye ruwero. Bakede kwe kumamugu taka. Ntabwe vude kwebio. Bagamba antite bayambidua. Mvuruge yeto beka mkaguluwa kaba sente babebi alu. Akalo ndi wange nakuzo mwezi abiri munano mwezi ugomu sanfu mwaka guno. Wanga muso msasu wafe. Yona ya abirondo de.
1: Bano betu sanze besa za kajegere. Baba debo gere la waguru. Ngawe bagala nyonyi ntono salongo. Abere sente bi wabwe. Eraba sabi ya wakulira kachiko kebio kulonda. Batunule monsonga zawe. Nga singa chino chiba chivale mie. Baba wado mkiso guo kubiri. Wakile chitundu chawe. Chisalibwe mwero sibiri. Ndiye Simba, yogeddeko n'abamu ku batuuze abadde be kalakasa ne batubuulira ensonga lwaki kino kikoleddwa.
2: Nze Muyomba Audu, ndi mutuuze we Buwanuka mu Kamira Town Council. Yakunganya abantu okuva abe kavunya tavamala okulonda bajje Buwanuka ne balonda. Nkungere bajja ne balonda. Abe Nadangira bajja ne balonda. Abe Nakawomeka nabo ne bajja ne balonda. Yatengezo ero sizo zoni zo nazanja ulo. Era bu yamala te yalangira okuja okwata register nadduka obuddusi.
3: Nze na magembe bitulensi na eri amukadde eri singo kola ku kyalo. Batugamba kugenda okulonda nze omukubali abalonzi. Naye kye nalaba sikirabangako mu myaka jange gine nsambu jennina. Balonda akalulu sawa kuminemu. Na ya baba vona vona wala labi. Bali kukawu kunanka ni kulaini ya munafwe. Tuwa gala kuojirachi kulaba nti tufuno obwenkanya.
4: Ede na utono. Obutuze wange wakavu nyata. Tusabacha imani wafe. Bamu bobululu. Babatu bila kulaini. Tusababatu chusizemu.
1: Johnny nyonyi ntono. Omukubali besimbio wabula nabibwa. Atubulide. Engeri embeera gye yatambula mu lunaku olwo.
5: Nga ntuse okwemulugunya kwange eri anasobola otuyamba. Ddala muze Ibalamu, ndaba olina by'okozeeko eyo gy'oyise ng'akalulu akajjamu emigozo bano kaddibwamu. Ekituufu akaffe kabbibwa. Baalondesa abantu abatali mu ligesita abeebyalo ebirinaaniddewo. Akalulu kaffe kaali kagambye okulondebwa saawa 5 nga ffenna tuli ku layini. Ewaffe twalonda saawa 10. Twalonda saawa 10 era nga balinda abalala bonna nga bamaze okulonda babbe. Ekitufu kyatuukirira abaamala okulona ne bajja n'opapula bwabwe ne bajja ku layini.
1: Abatuuze bano balumiriza poliisi okukola ekisoboka wamu n'okuyambako oludda lwa Muzeyibu Kenya okuwangula akalulu kano.
6: Gaga nze Kasozi Wilson omutuuze we Buwanuka wadis bana siraba okukyaliwo okulonda w'akalulu nga tulonda akalulu ka chairman. Nenda banga osi akuba abantu baali basimbye ku layini ya Nyinyintono Saalongo nga bazza ku layini ya Bukenya. Nenti amu nga tukuba bukubi na mboko.
7: Nebakola vulugu wa amanyi lano bujuzi tubulina no butambi tubulina.
5: Polisi yadda ku side eri. Ne kuba abaana nga abagamba temutsala kudda ku line eno mubere ku line eri. Kitufu osi ne ku butambi tumuyina nga kuba abaana.
7: Emboko yatufukire emboko mwali mu kansala Kasozi ne mubera mu ne osi owe kikamira. Nga batufukide ekizibu.
1: Radio Simba enonyeza ako ku ludda lwa Muzeyibu Kenya guru era bino Kasozi Robert byatunnyonnyodde okuva mu nkambi eyo kukyaliwo.
8: Ni balo na bade suira nti omboko ya solo wezo bulume buwera ebibiri netu ali wawo twaka kwesa bwongo mu mbera nti omuntu obotagala chankala ne obotaleta o mob justice tuba kumi na mu mbera eyo eyo obotagala chankala nyakalulu
1: kulase dume lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu district ye Luwero
0: saba labirizo we kanisa ya Uganda ere bunabuli wamo the most reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugaru abudeyo na wanja gira abakristayo ngata kuna abakiriza bonna bulijjo kusanga ekitiibwa mu bakulembeze babeera babaweereddwa newankubadde nti babeera batandika butandisi wanga mu biseera ebyo mu maaso eyo basobola okufuuka eky'omuwendo no byonna yabyogedde yabadde nga ali ku kukyala kwe okw'okusiibula waliyo ku St Paulo mu bulabirizi obwa South Renzo olunaku olw'ejjo bwatyo n'atendereza obulabirizi obw'oludda olwo lw'omutindo ogwo bataddeyo naddala kutumbula ekigambo ky'obwakatonda n'enkulaakulana eyawamu ey'ekitundu eky'e Kasese.

0: Simba taxi.
1: Chava zara, chava daza, chava kuzampaka, chava kade. Mzee yokena?
2: Nyabo.
1: Mzee mzee, Simba taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulet. Mama, umana mwurele. Etambuli yao. Mambo genda. Lwani lokaba wala chinabiro, paka chiwanya makundi. Matobe ewa, negwendi de. Tutambuli yao, Simba taxi. Mwena mwenu.
3: Simba taxi.
4: Tuka medu, se.
5: Okufawusi.
4: Nange trebi na wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
7: Iya, kajanja kava kazi. Kati abakana katenga faba shaja tulazewa.
8: Mukala kate

0: single mother nga muli gumi tema muisane wa muise abudumulasi yale sate single mother babuza kaba chala ba single mothers muli mutia mwela lekwela nga muli kulubogola simba babo na abo na abachala wabato ba elewa nae wabango oli single mother nga sente zozi wezeza wasa neto wasa anakuba wasa guwano ufuga wagama nzijia mkungato tuwafumbie mmele tuwanyize mmele msaka na mmele teri nyige tonyigisa mwrabo sirira kulie boxi nga guwa mutuma disebo nze sente nze nzileta katio ino kufumbe mmele no sirira kulie boxi yes yey busende wabozi koze single mother fetu bie koleo jetu ita anyway nchawa leti na mauli ya gafa mbitundu ebie njaulo waliwo engineer busulwa alimangira soko tuwe mauli ya gali ya manjira
1: kakatu nwegede na engineer busulwa Muhammad inga alimangira antiko ni gule rena kusakide nari kusakide mutawuni ye kasana na chivano ye ntisa awe chikanga wechabu tikidaba tuzebo kuchare cheche kasana na chivano munange ye mvubuka abadate miramu jubu kulu nga abiri muetano ama nyikidwa nga mchivi mchivi ono munange ye yavude mvulamu wensi olunaku olwe gulo mvubuka ono mchivi bambi abade nechimbe chivize chimusumbu okuva obutobwe ngechimbe chino chimukuba andiko ni mchivi ono echimbe ila chamukubye nga bulijjo wechibade chitero kumukuba nga bambi wechimukuba aba familia ye oba benganda ze oba mama we bamukwara ne bamusitula okumujja mu kifo ekyo ekimukubide ne bamusaako ebbali ne bamubikirako awo kisobole okumuggwako anti koni era n'olunaku olw'eggulo baakoze nga bulijjo bwe babadde batera okukola ne bamujjawo yabadde kimukubidde ne
0: ne bamujjawo bambi wabadde ekimbe kimukubidde bannange kati n'akola
1: bamuteeka ebbali ne bamubikkako anti koni baagenze okulaba ebbanga ne babadde bamanyiddemu mu kibi nti awe kimukuba amala ebbanga bweriti nga kimuweddeko baagenze okulaba bambi muvubuka oyo nga tasituka andiko ne baagenze okumubikulako kye babadde bamubiseeko bambi nga mu kibi zembuyaga ezikaze engoye ekimbi olwamukubye bambi katonda yamukowodde teyazze engulu
0: simawulire malungi n'akamu bamubise ng'ekimbi ekimukuba ayinza okuba yaziyidde ayinza anyway gegali saidi eyo kati nonkujewo kankutwale ewa Lwasa Tadeo busungu bwa corona
2: webala okutuwereza ono buterevu okutedije Lwasa Tadeo busungu bwa corona yansinzidde wano mu kibuga Bugonya antikoni eggulire lyengendo okutuusaako lyeri omwami gwe bayita Bula abadde omunywi w'enjaga ng'ate anywamu ne kukenge antikoni omwami

0: viungo vya mwili. Radio Simba.
1: Kusawa tano te kunaita dachi kabale kuliza lugola simbe bilango bya sawa zina Christine nina bikusomera amavivi gakuluma mugongo sukari stroke okusanyala la bulumi kumwagwa na bana okuzala kuganye mugejjo wenja mulubuto asima mutego alutentezi matuga uma oina gasi mulubuto bigere bikuluma magulu walwalo obukomwa na ina autism wa misu wajazi wikila yangu wako wa Dr. Singh kamocha kusabto funobu janja utalibu wakumila dagala wado kulikoze sa Dr. Singh ya kuguka mkujanja visanga koze se misu wajo no na bulunja watalikoza dagala nkola ina chopase ade kusente entono dala ezitanyigiriza kati simu elizio msanfu tano mkaga sanfu mu mkaga tano muemu chenda mwenda. Simu elizio msanfu tano mkaga. Sanfu mu mkaga. Tano mwemu chenda mwenda. Kuwa oyogeno muyambiwe obukinge oja kumulaba. Uzalo rubu zofune mbuto nga zivamu. Musu jagu kutawanya. Mwana uya ino buzi umbi obulamu. Yangu wako kwa Aida Clinic entinda kusema watarodi musisi ya rebi obulamu. Yuko atakane vyo kuzalo kufune mbuto kujanjabo musu jagu wa maleri ya typhoid ni ulcersi. Kujanjabo na wabwele wa mwezi gunogona. Mwusisi ya rebi obulamu. Baki wero musai ino kujanjaba ku no kukola ku nsonga za abakyala zonna ate ku bwerere tusasula yawadde 10 mujja mujjanjabiwe ku bwerere simu ezo 7-4-9-3-7-7-7 simu ezo 7-4-9-3-7-7-7 omanye ebisinga ku ebyo aba Trustland Real Estate biwadde ekiseera kino okuyambako okuyamba abo bonna abaali mu okufuna ebyapa ku ttaka lyabwe abaali mu okufuna letters of administration ne famiye ziremedde okutegeeragana nga mwetaaga omutabaganya nga bakozesa bannamateeka baabwe abakugu omulimu gusooka kuggwa ne balyoka balaba ensasula balina ne poloti ekikandwa mu magogo kyapa 12,215,017 na mayumba kalaji ku 5,000,010 ne mbalala mukono ku 5,000,010 ebisingawo basange ku 0700-293-48 0700-293-48 ojja kusobola okuyambibwa oyagala gendako mu nsi z'abazungu kukyala kulambula bakusoma naye ng'okooye abakulwisa aba Constantinople Limited bakuyamba kubya visa ticket n'ebirala n'ogenda mu bwangu ne bwe batolina sente zimala Constantinople basangibwa ku ikotolio mall jangu bakuyamba ogende mu bwangu simu elizio 7-4-5-8-9-6-2 esimu elizio 7-4-5-8-9-6-2 osobole okumanya ebisinga ku ebyo abaneetaba mu ngule y'omwaka guno yangu wako nendukusa yongo obudde bukyali ebukoto okusimba ate owekayunga bugerere entambula yabwerere ku St. Mark High School ekutuusa kusimba okwewandiisa bawandiika buli lunaku okuva ku 4 ez'okumakya okutuuka ku 10 ez'olweggulo engule etongozebwa nga 6/2/2026 ku St. Mark High School e Busana Road Kayunga okuyingira omukulu mutwala ate omuto 15 tosuba omukutanyi nendukusaayi nga battunka n'ekibuuzo ekiggulangule nga 6/2/2026 wali ku St. Mark.
0: Bibadde ebirango bya Radio Simba era bikomyawo. Eno ye ssaawa y'endala ku lubaggo.

0: era jembadde okumala myezi ebiri.
1: Nga muli mudwalire ddene.
0: Nga ndi mulago ine baluwa. Kati?
1: Yera tulabe. Otyo? Kati ebbanga lyo maze mulago. Bakwadimitinga nga inakuzo mwezi nga siziraba.
0: Sirawa wagulu.
1: Nga asatu. Nedda. Nga kumi na munana. Ogwo munana. Lero meka.
0: Nedda, your appointment date. Waliwa anti gundi biri.
1: Bakwa dimitinga nga asatu ogwo musanvu. Nga asatu ogwo musanvu. Waino kudayo nga kumi na munana. Ogwo munana.
0: Awo weba admitting ku new mulago. Kubanga police we yatutula ne tuteka ku old mulago. Mulago mukadde. Ku inze ne banteka ku emergency ward. Ne banteka ku oxygen. Kati bali ne babatwala mu mochari. Olyo muwala gwemba dembera ne yafa kusawa gabiri ezekiro.
1: Mukwano gwe yafa.
0: Kati kamulago nga kyali mulamu. Nafa kusawa biri ezekiro. Naye ne bamutwala mochari no waboda.
1: Abantu we bategeera.
0: Ne bamutwala Masaka okumuziika.
1: Bambi.
0: Kati inze aba
1: gwosi gwenosigala wo.
0: Ze nesigala ku emergency.
1: Katonda wa
0: mukadde. Kati mulago mukadde abasawo ne bagamba netaga kubanga abantu wala kudwaliro ne jinja ngeri etudde wano.
1: Ngejinja likyaliko. Nga libalemye okujjako.
0: Iye. Nawe tudayo nobuza abasawo. Kati abasawo ne bagamba netaga kunkola kye bayita general surgery. Bantwale mu theater bano ga kuno kugulu gunene bwoti. Kubanga wano.
1: Kati balongosawa.
0: Balongosa kuno kugulu.
1: Bakola batya.
0: Bantwala mu theater wo ku emergency ward wenyini. Era ne bankuba waliwe empisa gye bankuba wano ku mugongo nga kanuma nnyo. Musawo nangamba tewera likirira ki enempiso gye tukuba egenda kusanyalala obere nga towulira bulumi. Bagiyita spino. Nangamba musawo ngenda kufa nangamba tojja kufa musawo nangamba katusoke tukusabireko.
1: Kati bwe bakusa kati ba ate eno ennyama gyondaga gye baasala.
0: Kati okugulu
1: basala wa.
0: Basala kuno kwennyini bwoti okujja ola wano okujja mu ejinja. Weba mara kujamu ejinja nebanza mu ward kubanga mu theater na
1: ate eri ku bisambi.
0: Kati wana ku kisambi. Kubanga okugulu emiswaji badde wabweru yonna nga enyama yoneri wabweru. Kati abasawo ne bagamba enyama tesobola kwezimbawo yokka. Baina okunkola kye bayita plastic surgery.
1: Bakiyita skin grafting.
0: Skin grafting kyeki ne kiri wanino ku papola. Kati ne bansala nyama ya wanene kino ekisambi kino. Ne bateka wano ku kugulu
1: kuno. Naye ate ng'evunda.
0: Anti kati ekindeese wano. Kubanga n'okunnongosa luli abantu abalina be bajanjaba. Kubanga badde nemereddwa n'abasawo eddwaliro ogulabye okulongosa wabweru. Ati nga bya bbeeyo kamala. N'oleeta ne bakolako. Naye nga buli omu omuntu agamba mbi omuwala oyo banne bonna bafudde mumuyambe naye nga abasawo bagamba eddwaliro si yaffe. Kati waliwo omukyala yakwata kye bayita surgical blade n'amumpa omulala n'ampa gown kubanga eri mu kulongosa togenda mu engoye ezobeeramu. Baina engoye
1: abantu ne bakuyamba ne bakuwa ebikola.
0: Kati
1: nzonjagaza ki kubanga akadde kampeddeko.
0: Kati mami kye mbadde nkusaba munyambe. Koyo obulumi. Munyambe munstuleko obuzito. Nzitowereddwa.
1: Tukusituleko obuzito. Obuzito butya.
0: Kati enyama eno gye basala wano ku kino ekisambi ne bateeka waneeno ku kugulu. Abasawo bagambye enyama evunze. Nga wekiraba evaamu amasira.
1: Era ngiraba.
0: Abasawo ne bagamba te kati egenda fuka ki egenda leta tetanus efuke kansa. Okugulu baguteme nako wensi kozesa obwango obw'amaanyi. Kati abasawo ne bagamba balina okunziza mu theater bansale guno okugulu okulala ekisambi kino ekiramu. Waneno bawatewo wanawavunze.
1: Baddemu bakolokotewo eyo bateekewo ennyama empya.
0: Bateekewo ennyama empya naye
1: lwaki tokuba simu ewammwe Kenya ne wabayayamba.

0: kabia no ba kola
1: Srika kiti na we
2: this man
1: atuse
3: za dumira nza commanding nza commander one
1: akasaje tekabula ku mikoro buli wola batenti kabao
4: anyoyo
1: kalebulo mulebu za telebula ne balebula
5: echi
1: omulebu si we chasa
3: ompitanga ye miya kokofunyevu gagantwani bolox felix amrudik which is a figment ekumela ntandagwa ku mikoro buli wola batenti manya akasaje ye kali
4: Ubani ali mukabiga lero.
6: Jacob mkuogera ko ngaloro mudo mutimo.
7: Shagati za mira.
1: Amulina.
8: Kati abayimbi bafugo nabayimba ku kintu kyekimwa titi kichuka. Kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama. Zingende ikane mbira ba.
1: Karebu ro murebu za tale mura ne bale mura. Omurebu si we chasa.
9: Mama sina no milioni ye muji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena. Fai tugenda kugatiza bana, fai tugenda kusaba.
10: Olaba pono.
1: Mumbazi omukafunda. Kabanyigire mukafunda ba
11: Embazi yamkafunda ekutusi wako Uganda Bat Limited abakoledde bat ye dunji nga pangazi elia dumzas dumzas e bat ye likula nawe kalevula omlevuzi tulevule nawe ne dumzas okuva mu Uganda bati

Basamo na banyamo yenza mutabani wa mukadamina bane amasanyalaza ba UEDC ero mwasaze watu bonebo nebubonyi bonyi UEDC ero mutubulire obanga twatwakwana ku mukazi yo mututegere timunange mutuwala na lwecho tubeze kusanga ba UEDC ero nga abawala bebali bali nabo mulavu nga namwe yo be mulira bo mulavu kacho ba saja ba UEDC ero banyale bagamba kale katulabani aina mind balioka baba kumira munzikiza chechigena mazo kumasanyalazi aba wala abali aberu kati baddugavu tomala abali munzikiza aba wala kati muja na tukwa nyisaba wala abali kuchizigo ngato tuina bwetu betegereza bali munzikiza enda banange amasanyalazi enda bane chibulamu ge mazima chibulamu yes chibulamu leka tuongera mazima chibulamu yeah. Agadi baba lia kuva buloba okuva buloba paka ndoza paka cha katebi dikuruguro la miti ana rodoro mubende e paka cha katebi ababoga sabukera sawa bile zonkumacha ngagaita gagenda okoba weyonga mukago gwechironga abantu baye basedda ndafama mtu aleta miti tamiti abantu kabata mivorete baye yabapangisa bapya mujeba rekonga mwaka ja kunyumba tonaweza awo wichi nenga oredo oli familia rugezigezi na kamanyiro watandi sedda mukwano faba pya bakadde tubaddeko kunyumba ezo era tukutunulira bandoga ngata andi sena akajanja akasumuruzo katoyo kafunye okakoze seza byoka koze seza atoka tadde munyumba yokebas chokosa anzo tulina we tukawanika kadisaba gwe nawe nyama olesa amalala ga kamanyiro kaje ku nyumba zilize bagobyeko oze ku zino otandisa akamanyiro akasumuruzo katoyi kaze we kabera period totandika tule tate totujamize oze sanja akasumuruzo katoyi tinaye tukawanika buli abali obubi wakasanga gworogu bali mupya wakaja ku nyumba olesa amalo omazo genda yo akasumuruzo yingide nako mu nyumba yo fane pad orinyene picha ogenze kumulimu mugazi gwetima etima mweterezi ejo twagudde kuchocha kunyumba za fe mvidde obuzibu bwa amanyi sinze na badenja galo genda yo sagala mugaito bate mba mbozi zemba wantu banze kenyini zina badenja gala nze nabadde saagala genda naye ompangisa agenze najira tena nababwa gala wombo agenze mukatale gula mmere mazima nga omanye otuve oli bubi ovubutukaje ovubutuka nga oli bubi ddala olusinga nga gabuuse n'omugo omanye gye bayita okubuuka omugo nga gabuuse omugo ate ogenda onoonya akasumuzo we kabeera nga tekaliwo bapangisa mwaba pia sika bale sagala mugaito banze ye samu chivuge we mutyo just is a sagala mugaito banze nabaddobu bina of course alaji saba kundu kako na ye abapangisa abapianga wakajja ku nyumba tukusaba mukwano atatu ndo mulanja kuba atulira ye nja bogera amanya mulundi omulala nja kuvayo njogera amanya nkwatulire ngameti nakanwa ajigulesi kunyumba za landi rodi gundi kende za akamanyiro noru janja atena tuba gamba neyo jemwavude ilaba sasura ne wano we mwazeba sasura muka tegede wama gana masaza tegana leta bagundi gana masaza tegana leta bantu ndabi erie bururi terina leta bururi muri indachi nebu dute munaba nebu tambala temunaba deni gomba temunaba muri indachi yeah. Akabox kacha agabira dala sente ba blood ngenda kubanga bakusente za akabox masawo zanya katingo nyiga star 2m5 hash uingire mpo za temu draw ya akabox chances za hayo kubera nga temande ojitandikane sente munsawo akabox onyiga star 215 hash dosoro kubera nga te oliya kusente za akabox tegera

0: chino chechi wanja chebye mizanyo omuli amawulire gebye mizanyo okuva muli jeze njawulo wamune bye mizanyo ebirala kachifuna amawulire gebye mizanyo agasenge jeddu abakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake German chino chikulu nyo ngerova wano olwo deri jeba bitebeleza
1: Chenda mumusamu kasisa satupe mmefada sima mwa nyoko vila nga mtu uliriza mwa nyoko vila nga mchariko dala bulungi nyo paka saa wazigena kubira satu ezechilo onako uruwalero chiwanja chabe mzanyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya wili sita anamu satu hash nosuburo kubango ufuna mpire jo ngaba tupayo kwa nchino tujikutera yo kugambia sita bibiri kumi sita ama kumi ya wili sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP oruka lala ordinary vyo nana usuburo kubango ufuna Goluwa mo neba nafe aba 22 bet.
0: Amaudi kwenye mizani yangu fa mguanga Uganda. Gakutosi wako 22 bet. Katifunene vitundu chikumi kuli chikumi yeye nyongeza. Kunsimbi zoso kukuteka kwa accounti yao. Eya 22 bet. Osobola kwa wandisa. Ngogenda kumukutu ogwa 22 bet. .ug. We wandise. Ngoita kumukutu kwa 22 bet. .ug.
1: Yes, we want the same way to come to 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola kuba nti kino kikolera ddala bulungi nnyo era n'osobola kuba nti kino weewandiisiza ddala nga bwe kifaana bajja kukubuza promo code teekamu ekigambo Simba FM mu nnyukuta entono ojja kuba nga weewandiisiza ssente z'oteekako bajja kuba nga bazikuyisaamu emirundi 10 ku buli 10 aye ne bongera okuba nga bakujjukiza nti bwetyo season etandikidde ddala bulungi nnyo season yatandise tolina kyeweekwasa odds ennungi osobola okuba nti nozisanga live and play osobola okuba nti nogikolera ddala bulungi n'ebirala bingi byosobola okuba nti notunulya amakoona n'osibaku n'ebintu ebirala bingi ebibeera mu mupiira byosobola okuba nti nosiba naye bo ne bongera okuba nga bakujjukiza nti si mupiira gwokka wabula n'ebintu ebirala bingi embeera eya bulijjo osobola okuba nti nogisibako n'ebintu ebirala gwegulawo omukutu ogwo osobola okuba ng'otegerera ddala bulungi nnyo kyekigenda mu maso ky'osobola okuba nti no wenyumirizaamu ku sayidi eyo nga bwe kifaanana bwe tujja mukimanya bumanya nti okuwangula emitwalo 50 nakyo weekiri mu nnyumba era n'olunaku olwaleero manyi nti waliwo namukisa agenda okuba nga yeewangulira emitwalo 50 ky'olina okukola nyiga sita 255 sita 91 hash ojja kuba ng'osobola okuba nti noweewangulira ensimbi ezo nkugambye sita 255 sita 91 hash wangula fuka muwanguzi mu mbeera yonna era ng'ojja kuba ng'osobola okuba nti kino kyenyumirizaamu nga bwe kiri bakusalako sinya 12 zokka ze basobola okuba nti kino bakusalako era n'osobola okuba nti kino tegerera ddala bulungi nnyo nti mu nsonga eyo ekintu kiba hire best nga bwe kifaanana kugambye nyiga sita 255 sita 91 hash osobola okuba ng'owangula 12 ze zibeera ku gundi ku mobile money yo era abayi bajja okuba nga bazibakusalako zokka era nga buli kimu kijja kuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe kifaanana so bwe tutyo paka saa zigenda kubeera satu ez'ekiro olunaku olwaleero mu kibanja ky'ebyemizannyo nga bwe kifaanira ddala obulungi nnyo n'olunaku olwaleero era nga bibeera bingi weekend yabadde mpanvu tujja kuba nga tugezaako okulaba nti nno tufunze obudde twongere okuba nti nno tugisunsula nga bwe yabadde naddala mu Premier League abantu bangi baavuddemu nga ebintu tebibatambulira bulungi nga bwe babadde babyagala era kyoyinza okuba ng'otunuulira nga bwe kiri ku sayidi eyo kyetuyinza okuba nga tugamba so embeera eyo bwetyo bweyimiridde paka saa zigenda kubeera satu ez'ekiro olunaku olwaleero omufumbe w'olusimbi woto
2: kanso nampala isu mu kibanja ky'ebyemizannyo bali kubeera ng'owuliriza noyona gy'oli kulikayo mu weekend gye wabadde katuba tuze ku byamizannyo nga basobodde okubeera ng'akugamba wuliriza nnyo byabadde bingi nnyo nnyo ababadde mu maato g'empaka mukulikireyo ddala bulungi nnyo so ng'ate nammwe abalala nga bwe kigenda okuba nga kitambula mpolampola ababadde mu masaza mukulikeeyo n'ababadde mu bifo ebyenjawulo olunaku olwenayo mukulikeeyo tugenda okuba nga tutandikira mufumbe n'awawuliriza ekibanja ky'ebyemizannyo kwe kugamba nti ekibi kijja n'ebibi byakyo naye ate oluvannyuma kisobola okubeera nga kize n'ebirungi byakyo mu ngeri emu oba endala covid bwe yajja wano e Uganda ebibi byali bingi bye yatulekera mu ggwanga lyaffe Uganda naye ate nemubaamu n'ebirungi omu ayinza okuga nti ebirungi byali ludda wa ebyaliwo oluvannyuma lwa covid okubeera nga gyebimu ku birungi ebyosobola okubeera ng'otunula olunaku olwaleero wabaddewo okutongoza gaali z'empaka naye nga gaali zino ziri international baziyise Race the Nile Championship Race the Nile Uganda championship. Empaka zino zigenda kubera nga zivugibwa mu West Nile. Bagenda vuga kilometers 8. Kilometers 8 zibagenda kubanga bavuga zitandikira mu Arua zikomekereza mu Arua. Districts 13 ezili mu kitundu ekyo ze zigenda kubera nga azi yitibwamu obala kilometers 8 lwenkugambye. Zigenda male naku 5. Zitandika nga nakuzo mwezi 2 mu 3. Ogwa November obo gwe 10 nogumu zikomekereze nga 2 musanvu November gwe 10 nogumu basobola okwera nga batongoza wali ku Sheraton Hotel na kati kusawe no webali wa malirize mpa ba maliriza mukutongoza kuno okwa nogwa kutumide mufumbe mahaba Sam Wonge president wa Uganda Cycling Association wali
1: nasemba yo mulaba ku wali wano kugondi echi zimbe chwa chita bachia
2: echo echa ekizimbe ekyo
1: echa yanga wali mu kibuga
2: nandi yanga inawo bingi
1: wali okine kiri wano
2: wali sunset arcade yeyo Wilson sunset arcade njima nyinyo kuba DCR studios we yali ebera
1: eh kati side yao tojuina otwasa otwasemba yone tunyumya nyumya amuko
2: atubane na yao na abanyumiza bamodo mizenga bo bamwera bide tebamutegera bulungi nensekerera mukama wange so empaka zino Wuza Uganda Limited nga beba tegesi bempaka zino okay kangandi beba tegesi baba kuba mu kuba organizer nenga jukira bana faba Uganda Tourism Board basale nyomo songa zino songa tena Uganda Wildlife Authority beba mu kwabo aba Aquafina naba labangi nyonyonyo mu kutongoze mpaka zino bakabe batagetinze abavuzi amakumi ya 5 abiri mu 5 bagenda kuva mu mawanga gebweru abageno kubanga bajja so nabiri mwa batano wanenga omukulu owauza Uganda abategesi Isaac Mulindwa sobe dokwera nga tuogera ko naye mu wali eri mu kutongoza na tunyonyola bwati
3: kuri bere ya manya gange nze Isaac Mulindwa Jr. Nze CEO wa company Greater Wuza company yo ye company ye gatane bananyini rest rest the nile okukola okwexecuting aba okukirizza ebitegekeddwa etugenda okutegeka muki mu pakazi n'ezobugaali zine mpakazi obugaali ze mpakazi obugaali ze tuyita omuzungu akiyita self supporting kitegeeza nti kwavuga akagaali gwoyina okuba nti weerabirira okumala ennaku ez'ettaano kubanga empakazi zigenda kubeerawo okumala ennaku ttaano zigenda kuba mu kilomita 8 n'ezo kilomita 8 ng'olunaku omuntu alina okukola kilomita nga 17 so alina okuba nti amanyi w'anaalya emmere w'anaasula akagaali ke bekafuna obuzibu alina okuba nti asobola okukaddaabiriza n'abantu abali mu kitundu ekyo fe nga abategesi tetukkirizibwa kumusapootinga kumuwa buyambi bwe tukuweera obuyambi kitegeeza mu mpaka oba ovuze oba ofuddemu so awo wetuli n'empaka ze mpaka zino ekirungi kyazo tusuubira nti zigenda kuleeta abantu mu kitundu kye tuyita West Nile ekya Uganda West Nile eri waggulu kumpi ne Northern Uganda ne on the side of the West wakati wa Congo ne Southern Sudan ekyo ekitundu ekyo kimaze ebbanga ddene nga kyo kisigadde mabega naye kirina ebintu by'obulambuzi bingi ebikirimu omuntu by'asobola okugenda n'alaba ne benjoyinga n'abantu baayo ne basobola okufuna esente ziba zivudde mu bantu abazze okukyala kwe kusalawo ntutegeka obugaali obugaali buno abanajja okubuvuga baliko abantu abagenda okujja obbayambako baliko ne famiry zaabwe zinaabajjirako nti twagamba nti obusooka mwaka guno tetwagala kusukka abantu 5 abavuga obugaali obwo twagala tusokosa abantu batasukka 5 abava ebweru nga 20 n'abannayuganda nga 3 full stop tetwagala tulabe bwe bitambula kibe nti omwaka ogujja twongerako n'ogujja twongerako tutuuke nga tugamba nti buli mwaka eno race already eri ku international mu nsi eno yonna balina kalenda y'abavuga b'obugaali gye bugenda okubeera e France e Italy e Rwanda ne Uganda twagigasseeko kye tugenda okukola ekyo tuleete abantu abatambuzi batuwalisi oba abalambuzi okuva ebweru nabo bajje beleete sente wano fena tuganyirwemu
2: ya se bwatyo bwana Isaac Mulindwa wabadde ayogera ku nsonga ya Race the Nile gali zempakeze zigenda okubera nga zivugibwa ne Uganda mu mwezi gwa November nga 23 paka nga 27 na kutandu game kilometers 8 naye nga jukira ku club zezenja ulo Gulu Cycling Club, West Nile Cycling Club, Langos Cycling Club, Entebbe Cycling Club, then Fans Cycling Club eno ye yom Kampala, then wabeerawo ne Mbale Cycling Club ezimu kwezo. Naye nonna zino mufumbe anawuliza ekiwanyi ky'ebyemizannyo gye twatandikidde nga tukugamba nti ekirungi ekibi kijja n'ebirungi yadde nga ebibi oluusimiza okuba bye bisinga. Klabu zino ezisinga obungi zajja oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID obwatuzingako wano. Mujjukira nti egaali zaafuuka ez'ettunzi mu biseera ebyo ng'abantu bagula eggaali ne batandika mpolampola okuvuga nga tugende tuvuge bataano mukaaga musanvu munaana ne bawera abamu kikumi. Banuno bagamba nti bamaliza abamu bakozeemu zi businesses okuba nga beegatta awamu mu nkola eyemu bali 15 abamu baakomawo ne bazisula ne baddayo nga motoka bazitadde bo ne bagamba nti bakifuniddemu ddala kuludolo. So zitongozeddwa katulinde tulabe kyekijja okubanga kiddirira ku saidi eyo ey'omuzannyo ogw'eggaali zempaka.
1: Ya nga tuvuddekawo ate waliwo abadde bakyabuuza ku kya Piso Masimone twavayo ne tumwogerako wano omutendesi wa sijaga mutendesi wa South Africa naye omutendesi eyali wa Mamelodi Sundowns ne clubs endala aba South Africa gwe bavaayo emabega ka wiiki nga bbiri emabega ne balangirira Jordan yali Danny Jordan president w'ekibiina ekitwala omupiira South Africa yavaayo nasobola okuba nti namulangirira naye mukumulangirira kyoyinza okuba ng'otunuulira kiri nti tanaba kusayininga contract wadde bavaayo ne basobola okuba nti nobamulangirira era ebivuvumo ne bizitandikaawo alabika ayinza okuba omulimu guno ogugenda gana netwogera ku Gaspo Yet nti bayinza okuba ye mulala gwe batandisa okuba nga batunuulira naye ebyomunda bitandisa okuba nga bivaayo nga kigambibwa nti ekimu ebya contract baali babikkaanyizaako bulungi nnyo naye obuzibu obujjidde bwe bwokuba nti image rights zezirese obuzibu omusajja alemedde ku image rights era webaa tebazisootinze tajja kutendeka ttiimu ya ggwanga eya South Africa. Ekimu ku kyo ku image rights zino kigambibwa nti ekibiina ekitwala omupiira mu South Africa si basanyufu engeri Masimone gy'akozesaamu image rights ze era nga yeetaaga okukomako bw'atakomebwako ajja bafuukira ekizibu gye bujja mu maaso. Ekisooka ku byegensobodde okuba nga ndoba kigambibwa nti Masimone ennaku zino abadde yeenyigira nnyo mu nkulaakulanya y'ebitone eby'abaana abato youth football agibaddemu nnyo n'okugenda mu masomero yakola projekiti ezo ez'okugenda mu masomero okusomesa omupiira biki. Kakati ekibiina ekitwala omupiira e South Africa kigamba nti kati kino tekikontane na pulaani yaffe ya youth football okukulaakulanya omupiira ng'omukulu ono ye mutendesi wa ttiimu y'eggwanga naye ng'alinayo pulojekiti ze ez'abaana tebiyite tutuuke nga tukontana mu mbeera eyo bamugamba ekyo kireke ojja okole ki obeere omutendesi wa ttiimu y'eggwanga. Ekyokubiri ayina bagiyita Masimone podcast Changing the Game with Piso bwatyo program bwagiyita kati programu eyo bamugamba genda okolagane ne Ahmed Hussein genda okolagane eyo programu gijjeewo ojja okolagane nani na Ahmed Hussein oweri sigambo wawano anwanyizo ga ata ave South Africa jewa ne Uganda nedda tugamba ekitongole ekyaba amawulire ekya federation
2: ebyempuliziganya
1: kyalina okukolagana nakyo bw'abayagala programu eyo ebeere wansi eno nga federation yegikola ki yegiddukanya so siiye. Ekirala ne bagamba nti alekeraawo okukozesa erinnya lye n'agenda mu MTN anti nze n'olw'ensonga eyo mwandimpadde obulango kubanga erinnya lyange ddene ku lukalu lwa Afrika mukimanyi ntendese onnamu mukimanyi nze mutendesi ndowooza kati asinga obunene kati bwe mumpa obulango nganze kinzo bakolera kati bamuga nti nedda lekera okuddayo genda nga gwe
2: ayino kubana abakozi basindikayo ejukira MTN nayo yeta aga omuntu oyo yenyini
1: anti ayina kuba wansi wa federation so sigenda yo
2: nga kati federation yeno nyabu ono kubafunira ba sponsor
1: anti image rights kubanga yibo anafuna nga ye techikonta na federation nga atafunye katugeze
2: anti image rights techigana nga ko federation nga yo kubera nga ina ba sponsor bayo because atere sibe bayino kutunda image rights ze
1: anti bagamba bayino moko mako kuba boba gamba azikoze sabu ajazikoze sabubi
2: azifu anti uliriza omanyi waliwo nokubanga waliwo ebirwana yokulwana ekintu nengo soka ne webuza piso okufuna ba sponsor abafuna because is a national coach oba abafuna because is piso as a coach
1: is piso
2: kakati bana aba federation baina kumukwata bulungi abenga naye asobola obayambako
1: kati era kyekiganisizibo kyekiganisize endagaano eno okuteekebwako omukono kubanga ateekwa okuba nga argument gyabawayo eyo abagamba bwe mba nze nga nina erinnya lyange
2: it is true bamuyambako bagamba nti piso omutendesi wa ttiimu yegwanga ya South Africa bamuyambako okitegeera naye waliwo gwobuukira nga ogenda omubuukira nga erinnya lye alikoze
1: ajja
2: n'abantu be kakati wabeerawo okukkiriza n'osiriwala ebiseera ebimu tutera okwogera nti waliwo olwotukana n'ogaba wiini mu maka gaffe gye tubeera even weni ng'omanyi nti gwe mutuufu ng'era byeyogerera naye n'ogamba madaamu ono kusinziraye ku ndaba ye gy'alabamu ebintu olwaleero kamuwe wiini eno but ndiyendi amala nakola ki n'agamba wooti ono yasirika busirisi naye yali mutuufu kino kye twali twogerako okitegeera kati ne federation yeetaaga byombiriri okuva mu piso yeetaaga okutendeka kwe ate yeetaaga okufuna sente nga federation kati byombi bw'aba asobola obbikuleetera tuula naye mutegeeragane bulungi win-win situation
1: kyebagezaako naye alabika omusajja wa
2: nabo bennyini omanyi waliwo lwe bajja nga balowooza kufe tukuwadde omulimu ne baba nga bali rigidi ku ekyo because oba mukozi waabwe okitegeera oli ayinza ba niye ojasanga nga waliwo eggwanga erisobola okukkiriza ekyo ekyenjawulo eggwanga erisobola okikkiriza lyo lirinamu basiponsa abayinza okujja gy'oli nga bangi yenjawulo eyinza okubeerawo kitegeeza nyingi oyinza omusanga nga abaze basiponsa abo abali mu South Africa nsi ki endala ze balimu mu Africa n'agamba ni bwe baba n'agatta mu bampa sente meka omusaala
1: kubanga bwegenda ekitende
2: n'agamba nti bwegenda ekitende sina kitende gw'oli ku kitende iyo gambaanti
1: amasomero
2: linga agamba isaabirye
1: anti amasomero kubanga agenda mu masomero kati wagenda ekitende
2: nenda ba bwana Lawrence Muwonge wa Buddo yogera ku Buddo bwenganda ba Lawrence Mulindwa kitende bwengenda olwo batogera ku ba CEO bwengenda kwa Amusi nenda ba Patrick Siaji bwengenda ku Saint Spirit kyabaga nenda ba HM ono Kamya olwo bawo olwo togera
1: kwa
2: bwengenda ba Waligo Ismail ono ku Kyaddondo
1: okitegeera kati ezo n'osoko zigatta n'oziteeka ebbali
2: akati awo bwembeera piso omanyi kyenkola bw'omala okuzigatta ezo n'oziteeka ebbali n'olaba emitwalo emeka bano gye bali mukuwa
1: kati n'ogenda ku programu changing the game
2: with the piso
1: kati nga gundi akuwa sente naye sponsor gundi naye sponsor gundi naye sponsor
2: gwenga Safa
1: ne bakugamba
2: gwenga Safa
1: program jiveko
2: anti gwenga Safa njogera ku Federation ya South Africa waliyo tukiriddeko Kyaddondo secondary tugenda kugenda waliyo tukiriddeko Buddo nze ngeze ne kubano benge wayinza okuba ewe mucheyaringa ne bwe babanga tebadduse ye wuwo lwakuba bamamana ne badduka tuweyinze mwe tulabanga piso na ata atukolera okusinga
1: muyono ekola nnyo kakati awo waliwo obuzibu so bano bamugamba programu gijjeewo bw'oba kale togijjeewo gireete ewaffe era nga noonya buseeni
2: programu yange even when inga mungo bie esobolo kusigala uu musigazo umulimo gwa mwe chajo bagamba
1: au wakendo kufo mwesu era chene ngera
2: ate muwagira kwecho hey because bakochezu world over bazirina niye kumanya business na kutambule itia wanga osobolo koze sa uyo yenyini piso nala anga banubali na botali na teba sobolo kujieno siwe chidi mfumbe mkoze se mkwate bulunji agayeti na yeka
1: kasente
2: of course sene ze stabula vyo na chwanza chavya mizanyo awona woli ngouliza tuku jukize mitwala makumi atano kagena kubanga gagabwa nga mfumbe wa kugambi kubana faba bingo masavu kale tuwela bino yona tuvi ogera kusawa na chika makumi atano kusawa bili nida chika makumi atano tugena kwa tukabe mitwala atano bingo masavu wadala kale nunyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga okay teka mpini jiba kubuze ya mobile money account ye jiteke mu bagena kusalake nkumi bili zoka ezo sobolo kere ncha mande ya lwale unga gwata no goga wangu de guto ina kupoa ebi rizi no just you chitwale nga guzo msori ngo tamu la noge na ngo gulia uvo guze ya gonja noge na ngo mulia nkumi bili na inga zoso volato kuwangulira emitwalo ama kumi atano kali katujozi no sene tukomeo
4: mwaka wabutuka mwezi guno wamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola panaba sobola batandise dokulabikako wano ko simba tolingiza bulingiza weso woleyo anti ulira
5: amanya sebu ya David Polycarp ngambiri de bulenga nzize ntintenga oluyira lwa simba lweti nte miaka 25 kubanga andabye ntisenga siba mu ngule tejja kutintanga buyandi tinse
6: tinta nyeri yange nze nantumbwe PC mviri de chirema semto nzize mungure ya radio simba angendu kusa nzize nekoja wange segu ya pore kapu agenda nyigaba kulu nyigaba to engule tinte
4: okwe wandisa kwa abwerere tewe kwasa wanoko simba okuva kumacha okutuka kawungezi yingira wo
6: tinta engule kwa vidimwe tano

0: tunolira nti Eriola of course ekirungi nti basubira okubanga bakoma mu game eno ne basubira okubanga bakola amaliro kyabadde kirungi nnyo naye omanyi ttiimu ya Liverpool bw'ogitunuulira ng'ogyeko ekitik yabateebera goole 17 sizoni eri ewedde wadde mulwadde n'omusambi Dominic Soboslay ndooza be basambi bokka abali awo boogamba nti beetaaga kupruvinga nnyo abasigadde bonna bakyalina okwepruvinga kati bw'ogattako n'omutendesi naye ng'akyetaaga okwepruvinga kubanga naye mupya mu ttiimu akyetaaga okubanga yepruvinga kakati awo waliwo obuzibu manyi bw'ojja mu ttiimu nga Liverpool ng'oli mutendesi ovudde mu ttiimu ya Bournemouth mu Liverpool buli kantu kookola konna bagenda keetegereza nnyo okusinga mu Bournemouth buli nsobi gy'okola bagenda gyetegereza so pressure ebeera ya waggulu nnyo nga bwinza okuba nga otunuulira ku side eyo naye defense eyo bakyetaaga okuba nga baginyweza manyi baguze abasambi abamu ng'olaba ba future naye beetaaga okugula abasambi abasobola okuba nga babayambako naddala sizoni eno kubanga amaanyi galiola ng'omuntu ayagala nnyo okukozesa wingi kati abasambi abamu baayina mu wingi abo abasatu Gapko omusambi omulala gw'ayinza okuba nga ayina mu wingi infact abasambi baayina mu wingi bonna baagala kusamba ku lugoba olwa kono kati tebalina lugoba lwa ddyo bataaga okuba nti no beetaaga okuba nga bakolera ddala obulungi ennyo nga bwe kiri kubanga ekyo nze ndowooza nti kikulu nnyo ku saidi omusambi munoozi n'omusambi gumoho abo abasambi abasatu bonna bakono
1: kalinga akatuddiseeko Chelsea agenda zanyo naku olwaleero
0: Chelsea agenda kubanga asamba olunaku olwaleero akuba nti no ttiimu ya Fulham sijesiga nnyo Fulham ono
1: ate nga Chelsea ayinza okubanga yemu ku ttiimu abamu gye batatunulidde nyinza okujja nekanga abantu
0: kubanga Fulham nga talina Marco Silva omanyi bwe yabeera n'omutendesi we Marco Silva babeera nga abali settled ennyo bayi omusambi Harry Wilson yabavaamu yali owamaanyi nnyo mu lugoba lwabwe oluteebi Raúl Jiménez yabayamba okuba nti no mu kulumba kwabwe bakola bulungi abasambi abamu abo abavaako baleese Aberoa ng'omutendesi katulinde tulabe ekipya kyagenda okubanga
1: aleeta
0: gwasawa nyeeza ekiro naye ndabanga ttiimu ya Chelsea
1: ejja
0: okuwangula
1: omupira omuwanguzi ali ku 0-4-1-3-6-8-6-8-5 agafunye bwana Faruku Sekala abadde agamba nti yokolezi ne World Cup teyateebayo World Cup yateebayo mu gemu ya Tunisia yomu kubaatayo nonayo n'omuwagizi wa Senandi webale kuuliriza
0: omulangira kalabu zikironde
1: ow'enjawulo musule bulungi
2: ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 *1#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda Mobile, koleza MTN, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

betika.ug1dc nabo eso obengo funa betting account eyo ne betika mulichimu kitambule bulungi nyogo munafa tumbo de simba ngoli mu bettingzi nenge walawo na game eno tugenda gabira mwe simbi za bingo eri abawanguzi babiri batwale mitwala 55 mukazanya ka bingo masavu ne banafe abadoti bo logistics so akazanya kuketabe mu ngwenyigabunyi zikwadi ya feri ya bingo ya 6255 sita mwende muhashies ufuna chance yo kubira ngo bangula emilioni yensimbi abantu babiri bakubira ngo bangula mitwala 55 ngwenyigabunyi zikwadi ya bingo ya 6255 sita mwende muhashies 6255 sita mwende muhashies nenga bwanguzi ba lero temujja ko masimu nga game tenagwa bozanya bingo bagala kusawe yinkula yo kumala okuba kubira sikumala kubangula sente noba nga tofunika temujja ko masimu ekiro kino so bozanya bingo sigala ngo uliriza nenga soko zanya bingo kati mwenyiga kwedi ya bingo ye elista 255 sita mwende mu HS bera ko ne time we 10 go Airtel ne simbi nge 12 mu 10 no 10 ku mobile money account yo obiringa ate na uzanya bingo ufune chance yo kubira nga nate oyingira kazanyako wa omugendo kuva bagenda kubangula million number abantu babiri mu game ya Chewisi ni Samba Club ya Fulham wa MTN ne bota bako na airtime kasta mpozi obako ne simbi ku mobile money account yo shiba chukola bulungi nyo nenga gwali auliza sagalo wize mpira nga ate oli mulwadde nizo vangu ina muke ebikutawanya nga tuli mulambu bulungi bobanga ate amanyo gakuluma gaguba galimu ebituli bwe sayo pwezi ekyokya oba ekinyogoga gasanyalala bwesenya ekibuno kivaamu olusaayi saayi ogayiza oludda lumu oba bivaamu ekisibu ekibi senyesa nana habo mouthwash eddagala ettuufu okubanga lijjanjaba endwadde ez'amannyi eza buli kika wegendereza abafere kakasa nti nno bakuguziza woba oguze oguzewo nana habo mouthwash era nga yakakasibwa National Drugs Authority era nga ne mu pharmacies mweriri ne mu drug shops ez'enjawulo mu ggwanga gw'omukyala w'omwana w'obuwala nga buli wegenda mu nsonga ez'ekikyala nabwo ekityo mpozi ofuna obulumi oba cramps n'olemu okubeera nga ogenda okusoma oba ogenda okukola beera nga ate naawe weekwata eddagala erya Solange Women Slap nga liyo mpozi ligoba obulumi nga ogenze mu nsonga kale nno obeerenga naawe sigala obulamu bwo bulamu ddala Solange Women Slap amwetaaze musange mu pharmacies ezikuliyo okumpi ne drug shops ez'enjawulo gwe mpozi alina ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira bw'okolola tekikutuka olumizibwa mpozi mu kifuba nga okolodde naawe alina ssenyiga takugwako okalubirizibwa ne mu kussa so nga olibadde olingo ekyaddaaga kozesa Lugave cough and flu syrup obenga naawe ofunawo kenjawulo amwetaaze genda mu pharmacies ne drug shops ez'enjawulo mu Uganda naawe olumizibwa alusazi zikuyisa bubi ofuna ekikeeto obuba apetaiti oba ofuna gasi mu lubuto naawe asesema mpozi saako n'okufuluma olusayisaayi kozesa Lugave alusa syrup amwetaaze genda mu pharmacies ne drug shops ez'enjawulo mu Uganda obirenga ate ofuna eddagala ettuufu linaakuyamba okubanga ate liza obulamu bwo mu nteeko so ku maachi ya club ya Fulham ne Chewisi lineups zaavuddeyo dda era nga akadde ku namba kwasoma Cambodia wali mu commentary booth okubanga atufuna commentary y'omupiira ogwo touch ku touch pass ku pass moment ku moment nenga ba Chewisi lineup ze kanga muko Chewisi ekyadde wa club ya Fulham aba Fulham balese mu goal band leno back four elimu Timothy Castagna Calvin Bassey Kwenka ne Antoine Robinson midfield elimu King ne Sandberg ewalala Oscar Bob Alex Wobi Palacios ne Gonzalo Garcia goba funye nga bakuri Real Madrid bench ya club ya Fulham elika balezi nga Chawisi Di Fogalores Kevin Benjamin Leconte Harrison Reed Rodrigo Muniz Ryan Sessegnon Kevin Tete Ken Tete ne Emile Smith-Rowe goba funa nga bako timu eri mpozi eya Arsenal Chewisi mu goolo balesemu Robert Sanchez back four erimu Joshua Chempong Maxence Laclau ne Levi Colwill midfield erimu Lovell Almeida.

0: did, but sinkani ngaba somesa for the first time. Ira alonso na lagant munanga livala birowa bino nabiku soka muna vakuli vakuzenie yo kale notole etanyo mchezo bwana 24 egayazo gambo otya ndibira nyo musajja wo mutebi metal works njibari kubira ko nga tumbude mutebi metal works msajja ya tero kuwa banacha donde moto kane batambuza mutebi metal works yali ayo wampe wao njibari nyo nukubira ko nga tumbude sula gambi enti yizabi alonso for you ajja kuba kubako ajja kujja Uganda na akolima na aganti kale ale labo batanikide huu kuwangula kale manye kujja kujja wa mani yu kati omutogo mu boruto olumuruma MC Chutex ogambo oti abalikwera kongo otumbudde yiga captain Bumali FC balikwera kongo otumbudde sedemere bagola Simba na mwena bajibadde konga mutumbudde nene promoter Kafero de Ugrasia Sugambo otya we bari kwera ko ngo tumbo de sedumere bugula Simba Marvin uri otya Marvin wali echengera ne bari kwera ko ngo tumbo de sedume rubogola Simba emporogoma enunji eden wete chause sobodo kubange wanguro mupira egoro sap kubiri Zabi Alonso Orano na afuna wini ye esose ngo msomesa kutimi ya Chelsea mu Premier League wade ya zifu na afuna kwa wali ili imu mpira jibazanyi ejiwe kwegezamu mu pre-season kale no ndiba kwete wisodo kubange bwa na ye nga sirema kukujukiza mikuanja fe aba champion bet mungu kukujukiza chobude buno sobo kubango warumba bayi nebi yumbe bienja unu kusimio sobo kubango bet ingirako ku www.championbet.ug www.championbet.ug soko banonye ko subulu kubana tenga utambula nokumanya kubanga ebintu byo nabirikiriya wala biri taratibu ngalu wombo lwa maji baina audience server audience nene na buli kimu kyona kiwandi bade wetaga nga beta empira jona mawanga agenja ulemiza nyo jona bajirina soka to banonye ko mu nkole eyo obalambu solo kubanga atibu kuangira ku www.championbet.ug banonye ko osobola kubanga otambula n'okumanya nkora nga bwe solo kubanga etambula nyongerero kujukiza mwana wa sebo gwe amanyo gugaruma kunyenyera ngo otadde ekyo kya obe kinyo gugango kitadde mu kamwa owulira nga amasanyalaze aga kuyisemu nkuzigirira bakabejja eddagala ettufu erijo goba akasu akabimu kamwako atera nuku onyendwa dezoneza amanyo galimu ebituli usenya bimu nebiva mulu sai sai ugaiza ruda rumu senyesa nana habo mouth wash nana habo mouth wash gobo senyesa lidagali tuf iliaka kasua aba National Drug Authority kali ndo ganonye yoko midagali linonye yoko mfama sezenja uro ni drug shop sizo na kusabura ukubana tenga weta angira ama nyogo wakuga wangula wangula muko buli chisera buli ugena mudwari mtia dini yawe deli jim tangire mduganda tuga mantio kugema kusingu ukuonya songa atela kujukiza gumu chala umu anu ubu wala nga uli ugena monsonga ze chichala funo burumi wa cramp sezo nore mwa mwabacha asuma nore mugenda kusomero noyo sena kuwano basomeri ukanya kuandika notisi otega lutu ama mkubo lutu ama mbako kuchitabo chonko polo leko ledo na atisa zemu na mpula vyo lutu lumbuguma lumbu na buguma kuzigirida daga labalita solange women syrup syrup yo soko jinonye kwa digu veda dalo burumi digu veda dalo burumi na kafero juwe liyo ulide abana beka sawu kusumuli wazigiride solange women syrup tedira baku burumi yobu kali nolitu nduwa mufama sezenja ulo ne maduka gonaga tunda dagala songa atera National Drug Authority yali kakasane gancha abono nabo bakabija ewatali kugamba chi obachi so ebigabo bitu bibiri embera bwetu bwetambula ingini ya sesanga we bali kwera kongo tumudaga nti Okay, oli mulago ne Loni Simple bambi. Loni Simple yo yafuna accident banange. Muganda Feroni Simple yafuna accident ali mulagawo embera sinunji. Tongero musabira atera nokumulambula. Sobola okubanga ate tubabumu naye. Steven Egumbo bitegedde. Taitika webale kwera Kongo otumbudde. Sedume lugogora Simba. Sita. Mili tano tano sita chena mbili sita mwashoke. Kodi okuli ya mipire jisawole jitimpura. Ejiku vila u. Mbele yu. Soko jinonyeko. Sobola okuba natenga tutambula. Nokumanya. Stabili tano tano sita chenda mbili sita emu hash okay. Ebiga usawuru kuwanga bitambula. Wali e Germany wansimu DFB Pokal gure extra time nengede timu ya Helasta kudembe dua Sharuka goro ziri nya kubiri Sharuka etabuse kubabu kubitecha ina budde bwa kwemura songu rengede kau wali Maraga guri gore mkwe mkutime Deportivo la Corona Spain dakika nsanvu musatu na gungu rengede kawo buguri so ya guyengide ebintu ebintu bibiri MC Benzema kukuba kadwe gayaza mwena mwe bali kwera kunga mutumbo de sedume lugola Simba koja koja Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi Ugambo utya magizwa man you pressure ku pressure bwana waswa waliye wanje Ugambo utya bali kwera kunga mutumbo de sedume lugola Simba ngiddeko emikwani ya femwe nabalala mebali kwera konga mutumbudde sedume lugola Simba njagala kubanga na bawanguzi ba bingo mutabizi buluso mutabizi abantu bonna lugola Simba demo babuze ku once again ubulire bane ba wangu de bingo masavu kuba nange njagala kuta atokole gene after nange nkomewo sobole kubanga tulokola obudde.
1: Ya yeah, gwe namuna fali ku Simba kana akasera nkwebaza kubanga ochiye ku mide ku Simba na Temple Gomedembe kulika yo game ya club ya Chelsea ne club ya Fulham akanyimide anti ba coach abasembye kubera ku Madrid bona basinkanye gwe bagoba na yamala ku season be sanza atabuli je ndala ye bungereza so gwe kibale nenga mu bingo diriye badde wo jackpot zanyukisa zibade mukaga ne dakike muso olusi yedire inga mukuru embeera zimunazimu nenga tuino mwanguzi wana asoka ali ku namba ya 0758 85 dash dash 0758 85 dash dash yafunya pozi mitwala 5 then mwanguzi omulala wangu densimbi mitwala 5 ali ku namba ya 0775 95 93 dash dash enambe la zili nya ya Stella Nante sobo watagezi masu ndo kupilanga wanguli mitwala 5 bebe wanguzi aba bingo aba sobo ndo kupilanga wangula emilioni ya bade ya balaza buwechi tumpozi mbingo kusaidia klabia chewi singe sama klabia Fulham sende zidame kupilanga zigabuwa yigenda kupila milioni namba sama zigenda kupila musanvu kumunana misana umuteka tekeri ya Radio Simba Lunchtime Sports then mpozi ate nisa abili paka sato ezechiri mbudo wechi wanja so sigala kusiba kusaidi ya bingo kodi ya bingo masafu ili 6255 6 muende muhashi so kodi jinyige guwa Airtel simiyuka stela kia time wa shiringi singa chikumi nesente kumoba ili mani account yo wa MTN nebota bako na Airtime chances zo kubila ngu wangula chances zimu wa MTN na Airtel bingo wa mkisabu kisa yo gamba tikata ize mirundi minji avenga nyige mirundi yejuwira yes chikuwe nkizo na kubadenga no ya nyigo mirundi yegumu stila sigara barone chance yo kupira nga wangula kodi kasito nyige ntufe yo yes star 255 star muende muhashi yes
0: Bruce katona nyo nguja che useno dachekanganya kutano ndabi abasome sabaspana eshintu chiba samba mumbera yobutatia tubikuni substitute sembi za zabi alonso nga yongera ko bongeze bataka ekirala squad ya Chelsea bugazi bwayo ne mbeera mwebadde eyo kugagana omutende salwe kangaze okuzimba project mpya wakati nga tibali mbikopo yone bya bulaya game alivalo alibiro abwaju kutte kubanga osobola okubanga ni shot on target bayinzo nokuba benkanye nga jibigenzo okugwera nga ne from eso kubanga isize Chelsea position kitegeza ki mu game bwetu jitulabye tusubire ebintu bya ku timu zombi ezakyusiza obukulembeze kubanga ne Marco Silva yagenda mu Benfica ono Chelsea abatendesi badi bakyusanga ngoyi abaspana bano oinacho olabire ne chemist w'enjawulo mu bazanyi mu department wa mbitongole ebyenjawulo kyolabye muko ekiringa ngekirebeka ekinakyuka muko okusira ku system z'abatendesi bombi ne muneyisa ya game ne bwebadde
1: ya kwensonga eyo kyobuuza ekibuuzo ogoberera philosophy y'abaspana kasokedenga omugenzi wa Cruyff avebu dachi na agende Spain miaka ja china nanga jugwako ndo pila gwe Spain gwachuka tegwachuka mbigambo ne mundu uza chuka ne just mindset ne enenda ba yebi ntu ya chuka wade bacho uzamu chibatu matikitaka era ya Pep ngali kutumia Barcelona wali omogerezi wampira nga kula bitu kula binu yaliku TV nga ava area wava clubs nga Sociedad ne Bilbao Basque country nga asige chifananyi nti Spain ingiliji ye samba wampira kwa kusasa na kuspide ya manyi nga ayogera mulu Basque na aga tiktaka so nechukuwata nego mnafatu uliza Spain yeyo siku veda nti baina philosophy mbasambi choka chirine mbatendesi nti uwawo sanga kwecho mwispana nga ina ideas ngeza Diego Simeone nga linyo kuchokupira nga basambe chibasi vanga basipana ukufanga bato bachita banti bogero kwa analyze nga fiziki yawe siba nene nyo kuenkana ba Italy kuenkana ba Dutch kuenkana ba Germany wa Angereza so ntidebala bango mpira ugwobongo nga talent yomuntu nga yemuwadde enkizo kubanga eliyo kubera ngo kutu mwana wa Hassan sinyogule kubanga example ndi ngomwana wu nga gwaya gadda asamba mupira so sikolingiye nugu mwagazisa ye ngo mwana nabere mu academy naigo kusiba naigo kupasinga naiga engirije bagulonga receiving mupira ndi yeso ku options abadda receiving mupira na fun options satu bainzo kubera nga agwa wo no wano banyingiri ja from options yo mukagara so nabiga nga byakulubawo ne bibera mbuongo iyo nkola yabangereza ate basipana abo talent yo musambi ye kulembera yisa so lokubira nga igeche okulubawo na ye okumukuzanga nga aina confidence eyo egama timpogo mpira wadenga itorodwa abantu nga bana nenga mugumuntu aja kubira nga gwejja kumangu passe gendewa tufu so mukubira balabo mpira mwingiri eyo bakuza abana nga mu age brackets ezenja ulu babera basema kota ekisawe musobola okubera 10 na 11 nenga musaba kota ekisawe spacing anto ne mbira banji mwefutise kuso bakuyigiriza okubera nga osala wa mangu we spacing otia mpira ogule saving oli acting otia oli munobo gumwa godda waso lwachi bino bina binambirese ndi abaspana abu bagenda okula ngenda bayo mpira yabu yeyo yakubanga basasanya yakubera nga ba possessinga yakubanga bakozesa mpira mwingiri je bagalo gukweza so Alonso okubera ku Chelsea aina ebintu bya skidding asibizi bya kozinga yenga iyi ndi Chelsea engiri je bade gula masambi okuvanga bamaze kujugula okuva kwa Abramovich ndi mindset ya chuka aba Chelsea bali tebayi nanti no eni engiri je basamba etegerekeka aba Chelsea ndi coach ajjango ba Mourinho asamba chiche oba gusidik asamba chiche ninga mentality yabu ya kubera nga bawangula era mwachira ba bobafu na coach Karanche rutu season esoka kwa example na wangula double FA Cup ni premier season yadda kwa yagobwa nga tabangudde premier Mourinho chewi sereme zime aka 49 nga tabangula premier bobaji wangula mu 2025 then waji defending a still era chewi si Sini ya bili musavo, Mourinho ya gobwa. Tebaga matisio ni zibide sembi ya badenga wa angula premier. Kawa mugumiki liza badenga azimba timu mpya. Techali inga kubanga, bakubu uzanga. Uyagala musambi chi, nga gobaleta. Mundiyo mwagala nti ye, bamulete, nona je. So, nga tuba na excuse yo na, rwachi olimu kupera ngo wangula. Chelsea, baba wangula champion zili kwa bila bili mugumu. Nikos Thomas Tuchel. Eye squad jenzo gamati ya samba ya kupela ngele gama churite ne experience kutisawe squad ya Barudiga Batiago Silva ndibaini experience baina buli kimu kusaidi yawe. Coach Yesu yali mulungi ya mara kwa season Thomas Tuchel wedenga Lampard yalinga ajitandise na ye yasango squad ye inaba sambi abali machua akasera kujukira bulungi ba Edward Mendy na ye olwalero chewisi ebade maze banga deninge ngirije kula basambi ngiringe gama tikezimbe timu muda miaka ngai 5 erivuganya kugama so okuva mundo wozeyo odemu ndoweza iyo kubira ngo yagala ufune coach azimba team ngende kubira nga ojibanjaliza uts immediately chitu ale banga deni Alonso manyuwali nebo asume team ye tandise omupira gwa lero gono gwa Fulham ngulaba nga backline ye yes elimu Maxence Lacroix ngirimu Levi Colwill ne Joshua Chepong ngulaba midfield ye ngirimu Lavia ne Reece James ngalesa wing backs Chemangeri nga ina malogusto ampozi kusaidiemu ne jelelo hato kusaidie ndala olaba yes baina mukaba sambi abamwa balunji ne nagira denga bi misana mukunyimiyamu tichewisi abasambi badere tu mu ereno ba ukana kuchewisi byalinge gula mukasera kali chewisi linge sa wesanga yes nga ina balenzi ba John Terry ngine bakavayo mu era ampozi Elias yesoka ya Mourinho ninga abantu ebalita baina baina profile nungi mu club zibavamu ndi azemu wanguzi so chawisi waraba timu jibadde samba na Jesa Misiza Robert Sanchez yabwa ku Brighton obale Levi Colwill yali okubanjira ku Brighton obale Joshua Acheponga avude ku academy Maxence Lacroix avude ku timu ya Crystal Palace ba wing backs Gusto yava bu Faransa yali ku timu ya Lyon kusaidira Chemanga Jarrod Hato yava ku timu ya Ajax alomiwola via bamaja kutumia Southampton Reece James wa academy obaleji wa Pedro bamaja ku club ya Brighton obale Cole Palmer bamaja ku Manchester nga starter so nga peinangiri jo banja basambi abo yes bakola team bwa gabe profile yabo bonga boje bavudde tibadde mu winning mentality so baja ku team ina pressure ya manya kubira nga bawangula so akende sebira bire bimenye budde bwanvu nenja galo mtu amanya chiusi ndi coach gobalese yeta go budde mukubanga yeta go budde siko bila ngofuna window aim no banja results yes chewisi hizo kupange wangu do mpira gwa lile wa club ya Fulham ni ye swagala owanike expectations zidemu kuwangula premier na maangwa kukubila ngabanja kukubila ngabada nemu kuwangula Champions League manyichi sa long process nga club ya sana jubafuna ni wawa kocha ateta ili ya bagambi langa wanti trust the process ndabatu pia sanga u ba enzi de metla news abatu pia sami sanga ba Mustafi Papa Stathopoulos defender yomu yona nenga wali bakipa zabari waka seda ako Barakazete Boba Menyanga timu ya jichuisa ndabatu pia sanga u umuye kaya achara samba Bukawe Saka nga samba on merit so timu wadenga jajuisa asolo kubila nga jisamu ideas ze then nekusaidia discipline babenga bama achinga neko chishasubila then abalagiri project jazimba babenga bafitinga mstaili yo jagalo kubila nga basamba neneisa so aloso kubila nga jana abeda u ubeda uni mungutu nguli unfair ukumba anjo kubila nga wangula premier na kupadenge liyaba juu wangu de yes nga baza misuzoni ya wesoka mpremier ne squad jasanze u noe mess jaskide yaba kocha basembi ba kochi nga basatu ukuva ku Pochettino ugende ku Enzo Maresca ne liyamu Luzinia uraba nti ingiliji badi bagula basambi nga stwechina mwiseri ya uyamani ne ba kocha basembi kubila nga bagenda yesungi yaba tuwala ilaba ya jaba gamba njaga la kubila manager so si head coach njaga la vene dobozi ilisemba yoku musambi ya jano ya agenda na ye inaba lizba ino kubila nga ata bateta gavari yao chidi yao choka ati mkubila nga bagenda ino kubila nga janga gula mpola so basically point ya ngerinti ye itaga windows izo gula basambi windows nga satu kunya nga inaba ata nga inaba aleta chewiso kubila nga transition ajigusa ebirenge damu kuvuganya kumpakeza muzinzi.
0: Okay, kali. Zeka ziwasani savu mukambuli osaba saja Bruce Mutabizi yoyo abatola mu program kacha kafuna. Bwabata nkoma uchitegeza munabi ya mizanyo uri wa mukisangali bwengu. Gwa tambola kati mukasera kano. Tegeza chaliwo ni chaliwo mugamba gambe chaliwo chaliwo chaliwo chaliwo tulibogola simba echa kutwaza maso.
2: Ogo, gwe kubadde mpira mu kikopo cha Premier League nga kubadde gukutuusibwako Betika amakaga abawanguzi mukulikeyo tubayozayo z'abawangudde ku betika.ug namu aba cash out tulina mwe kuba mpira gikyaliyo mingi
3: kachaka tambula kachaka funa kachaka tambula mu kibanda ky'ebyemizanyo kachaka funa mu kibanda ky'ebyemizanyo
2: Buli lunako kuba kubalaza paka kulokutano ne Bruce.